baby wa wari be mabi da bread no wari no oba bia wari be mabi sesi a wari ne as afini se sa se da bread no wari be ma no no nya baby na won kan ha na kwa ne je na busu afie toward odi dan ten sa na won nyem no na mo dane na wari e won pe no won pe no na odi ne won kon fa sa be ma no Onya mi enyu ohia mfiri aso ohia bubro aho kire eh kun ketre to anua so nya mi nyim firi abrabo mu aso fo ni bebre omo ni omo yele mu problem ana ma chio secret no na pia ba to sa entokobi cause na so fo bi ni ne yere ka